Ni sa ni da, ni sa ni ga ma pa ma ga ni ga ma pa da ni sa ni da ni sa ni da pa ma pa da ni ga.